0: Pops Radio 107.1. Real Radio.
1: In the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Araw nga po ngayon ng Miyerkules, September 9 is our date today. Para po sa mga nakatutok na sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan or nag-iinat-inat sa kanikin ng mga tahanan, magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, hello there! Sa mga nakikinig po sa atin sa kabilang ibayo ng bansa, ay nang dagat pala. Magandang umaga po sa inyo lahat! Sa mga OFW viewers po natin dyan, good morning, good morning! Sa mga tapsiyan, sa parents and mga classmates po natin, sa lahat po ng mga faculty and staff, sa mga campus administrator, sa ating president and CEO, Dr. Michael Kilang, to our vice president, Doc Reynold Kilang, Ma'am Joanna, good morning po sa inyo lahat dyan, sa mga nakikinig na po sa atin ngayon sa mga sandaling ito. And allow me to to make a shout out sa mga nanonood sa atin ngayon. Sino tong iblis na to? Ituloy mo na ang pag-enroll mo ng law school. Naka-enroll na nga ni. Kinakabahan nga. Pa-shout out sa biyanan ko Nanay Ising, sa Bilasco si Jen at sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po. Sa mga nakinig po sa atin ngayon dyan sa may Tumawini, Isabella, magandang umaga po sa inyo lahat. Sabihan na ng aking ati nene, Nanay Ising. Hello po, good morning nanay. Sa kanyang bilas, si Jen. At sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po sa inyo lahat dyan. Paring Darwin, mag-proflate ka na pala, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Daw, mamaya natin basahin yung mga sumagot sa ating question of the day, mga kapatid. Ano? Yeah, we've got our question of the day, pero bago natin i-introduce yung QOTD natin, shoutout muna kay JJ Bayangan Kadatal, dyan sa Mountain Province. Good morning! Umaga, bangon sa kama, happy birthday, Mau! Sabi dito ni Texter 2149. Happy, happy birthday sa lahat po nang nagbabirthday ngayong September 9. Happy, happy birthday po sa inyo lahat. Naway, mabusog ninyo ang mga taong nasa paligid ninyo. Sa mga naman dyan, yun? Nakikipalangit. Saan na kayong magreklamo sa kung anong meron? Diba? At para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa at sinasamahan na tayo sa loob ng 4 hours, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yes po, Taps Isabella po ito, specifically Taps Santiago. Hi, Arthur Senente. Late na nga lang, tapos eto pa makikita. Ba't ka kasi nanood? Pa-play daw yung Black Spider-Man theme. Anong theme song nila? Ang alam ko, Sunflower yung yun? Theme song ng animated Spider-Man. Pagpasensya nyo na po ang ating boses at kung ganito. Ako kung medyo rinig ba yung pagkakaya ba? Medyo masamang timpla ng aking lalamunan. Good morning, Ma'am Jesse Lilagan. Ewan ko na nakikinig siya sa ating napadaan si Ma'am Jesse. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong kulitin sa aking FB page na DJ Max. At syempre, huwag kalilimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated na campuses. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano po. And mind you, ladies and gentlemen, matanggap na po ng early reservation na para sa next academic year ang Taps Stirling Campus. Naging Bisaya, academic. Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Big shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan at tambayan at sa kung saan-saan pa man yan. Enroll ako. Saan ka mag-enroll, Taps? Wag na, graduate ka na nga't lahat-lahat. Tandaan mo, naalala mo, magka-department tayo nung una, ba't nawala ka sa department natin? Ah, yung battery exam ba? Okay, battery exam kasi kapag second year sa Isabela State University. Kung deserving ka pang magpatuloy sa department na yun. Eh kapag hindi ka na-deserving, ayun, nawala. Parang nung first year tayo, parang Darwin, magka-department tayo. Ay, pasado ka ba? Ay, nag-ship lang talaga. Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Ayoko lang ng ibang major. Ah, okay. So, yun nga, di ka nga, no? Nakapasok dun sa tinarget nating major. Hayaan mo na. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Paolo De Leon, pa-shout out po kay Ria May Santos na mapagmahal. Ito, sinadjust kasi ito ng isa nating listener, yung ating question of the day. Kahapon, inuman yung ating usapan. Ngayon naman, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating tatalakayin at bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras tayong magkakasama-sama mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito, na nais magbahagi ng kanika ng mga kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line. Again, 09-35-810-8217. Ang galing DJ, dire-diretsyong magsalita. Walang script. Wala po akong script na binabasa. At kailan pa ako gumawa ng script? Ano ba naman yun? Yes po, para sa akin, need financially stable kasi mahal ang mga bilihin at para malaman mo ang realidad ng tunay na laban sa buhay. A message from Paolo De Leon. Ooh, so dapat financially stable muna. Ano? Oo, dapat financially stable muna. Pero pag inuman, naku yan. Huwag natin ituloy yun. Shout out to Laguna Aquatech, nice patubig, sabi dito ni User Kinemil. Again, ang ating katanungan mga kapatid, dapat ba financially stable muna bago mag-jowa o bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw. Kaya ibahagi nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line, FB page, or sa ating comment section dito po sa ating TikTok live. A big shout out to DJ Echo na nanunood sa ating ngayon. Kamusta ang Zambales, DJ Echo? Pasalubong naman! Yes, sa panahon ngayon, need na financially stable muna. O sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, dapat financially stable muna. Nung mga nagdadaang panahon kasi, nung mga nauna-una, yun, sapat ng mahal natin ng isa't isa. Ganun yung mga linyahan ng mga manliligaw nun, di ba? Basta't mahal natin ng isa't isa, mabubuhay tayo. Eh, naging kanibalismo, kinain ng isa't isa, di ba? Yung literal yung, kainin mo ako, baby. Di ba? Anong ipapakain mo? Wala kang aning pera, wala kang trabaho, di stable lang iyong trabaho, minimum wage earner, di ba? So, dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Di, binasa yung comment ko, yoko nang, hindi ko nakita yung comment mo, Aiza, baka natabunan, gawa na nga, ako'y tuloy-tuloy na nag-a-adlib, pakiano nga ulit. Ano yung paki-comment nga ulit ang iyong mensahe, Aiz, ha? Depende, sir. Charot, sabi dito ni Chase Cash. Sino tong Chase Cash na to? Bakit naman naging depende? Oo or hindi lang naman ang ating usapan. Ay, yung iba kasi dyan, kako mag-jowa ng anak ng CEO. Mag-anak ng ang tawag dito, anak ng CEO, yung mga Sterling family ang jowain mo. Diba yung mga nasa AI? Charis nga ni, sino Charis? Sino tong Charis na to? Magko-compromise ang kapakanay ng pamilya, lalo na mga bata kapag hindi stable, sabi ni DJ Echo. Uy, seryoso ng comment ni DJ Echo ngayon, di ako sanay na tao siya ngayon. Ara DJ Echo, Charis de Belen. Si Charis de Belen naman pala ito, tagapagmana ng kumpanya from Aiza. Dapat may pambili muna ng alak, sabi naman dito ni Pareng Darwin Madriaga Salta. Pambili ng alak nga ni, andun na naman tayo sa pagiging lasenggo na itong taong ere. Kaya dapat talaga mangibang bansa ka na eh. Wala ka na nga jowa, eh nako! At least may pera, sabi nga naman ng iba. Anin mo yung pera kung mag-isa ka namang tatandang mag-isa, di ba? Yun. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise, sa mga nakikinig sa atin sa mga palengke, dyan man yan sa may Alicia, Isabella, or Santiago, good morning po sa inyong lahat. At sa kung saan man tayo nakagip sa mga sandaling ito. Manong magbahagi po kayo ng inyong sentimiento patungkol sa ating paksa ngayong umaga? Dapat ba financially stable muna bago mag-jowa or bago pumasok sa isang relasyon? Ang dami kasing atat na atat magpakasal. Ang daming atat na atat na, ang tawag dito, mag-asawa. Pero wala naman palang pambuhay ng pamilya. O di ba, maapektuhan yung magiging future na anak ninyo, di ba? Pero naman yung iba, yung linyahan ni hanggat magkasama tayong dalawa, sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin, di ba? Or some might ask na, ay some might argue na okay lang na mag-asawa or pumasok sa isang relasyon kahit hindi financially stable. Basta't huwag munang gumawa ng anak ganyan, di ba? Para hindi maapektuhan yung anak ganun. DJ, gusto ka daw makita ng friend ko na bulag. Ang galing! Pwede, pwede. Pagamot mo muna siya, pwede na yun. No! A message from Aiza, ganyan din mga linyahan mo noon, sabi. Oy! Tati yun, di ba? Eh, nung napasok ang realidad ng buhay, ay, naku, sinasabi ko sa inyo, guys. Mahalagang may kwarta. Oo, yeah, mas magandang financially stable bago pumasok sa relationship, sabi dito ni Emrys. A message from my friend, Nicole Lising. Sabi niya kasi rito, tinatanong pa ba yan? Dapat talaga. Di ko po alam, sabi dito ni Simsimi. Simsimi kasi yung profile picture niya. Parang si Simsimi yung profile picture. Anyway, magbabalik po ako para basahin ang mas mahaba pa ninyo mga sentimiento patungkol sa ating paksa. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Demi Lovato with a song called Give Your Heart a Break, back to back with Selena Gomez with a song called Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 at Taps Radio, Real Radio.

8:24 in the morning. Good morning, good morning! Kapili niya rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Hi there! May mga batang ano sa atin na nanunood niya. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Na nating bibigyang linaw dito sa ating programa hanggang alas 12 po ng tanghali. Napaka-unpredictable talaga ng weather. Kaninang umaga, talagang nung first bangon ko, talagang medyo makulimlim. Tapos talagang umulan nung bandang madaling araw. Tapos, sumikat yung araw. Pero ang sketchy nung sikat nung araw kasi medyo makulimlim. Pero maliwanag yung sikat ng araw. So dama mong parang talagang babagsak ang ulan eh, no? Tapos ngayon, kumulimlim na naman. Kaya sa mga ano po dyan, na mga classmates natin na lalabas ng bahay or may mga gala, make sure po na may bawon kayong mga pananggalang

For me, yes, sabi dito ni Ted. Why? Bakit kailangan? Explain your answer, Teddy. Si Teddy pala ito eh, nung nandun sa Four Sisters in a Wedding. The Maid in Spain. Mahirap dyan, di ka financially stable na nasikugan mo na. Yun nga sinasabi natin, yung hindi ka financially stable tapos nakagawa na kayo, di ba? Tapos iaasa sa magulang o mga paalamunin na lipunan, di ba? Sir, pa-shout out po sa mga TAPS student na nag-aaral sa TAPS before pandemic. From Emery's, shout out daw po sa mga TAPS student na nag-aaral dito before pandemic. Meron pa rin naman yung mga nag-aaral dito before pandemic na hanggang ngayon nandito pa rin sila. Wala lang, share ko lang din Emery's. If kaya mo na siyang buhayin and ready na kayo, sir. Oh, yun yung meaning ng financially stable. Pag kaya mo na buhayin at ready na kayo. So, what if kaya nga siya nabuhayin? Oh, tapos ready na rin siya. Pero, nung nagkaanak, biglang nag-downsize o nagkaroon ng problema. Kinapos yung budget, ganun. Pasensya na, Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan unti-unti nang nasisikugan, sabi ni LJ. Uy, oo nga, no? Mataas pa rin ang kaso na ating teenage pregnancy, mga kapatid. Hindi dapat, pero pwede namang magjowa habang wala pa for inspiration, sabi naman dito ni Dustin De La Cruz. Not mandatory, sabi ni, parang yun yung point ni Dustin dito sa kanyang comment. Hindi dapat, meron tayong quotation mark doon. Hindi dapat, pero pwede naman magjowa habang wala pa for inspiration. Yun nga, sinasabi natin na sabay nilang aabutin yung mga pangarap nila. Sabay sila magiging financially stable, ganyan, na magkasama sila. Sabihin, walang commitment, ganun ba? DJ, shoutout po kay Seleni Bedanya. Wag na mangarap magkagawad. Andito na naman si Seleni. Kasalanan na nila yun. Ibig sabihin nun, di talaga sila ready, sir, sabi ni Emily. Yung ibang family, buntis mo na, anak nila, gusto nila pakasalan na kaagad. O may mga ganun. Yung ibang family nga naman, kapag nagkaroon na ng, you know, bunga, gusto kasal kaagad. Siguro ganun yung yung security purposes ng mga magulang para hindi basta-basta maiwan, magkaroon ng obligasyon, di ba? Huwag na magjowa, magpayaman na lang hanggang mategi, sabi ni Texer 060550. Sabi naman yun, single for life, ganun. Mayaman ka nga, mag-isa ka naman sa buhay, di ba? Nabasa ko na yung mensahe ni Texer 0985, nag-comment na rin siya sa ating TikTok live. Tinatanong pa ba yan, sabi ni Nicole Lisi. Sabi dito, ito ang haba kasi ng comment. Brace with me, ladies and gentlemen. Medyo mahaba-haba yung comment dito ni Mariela. Shoutout po, Bianca Baroga. Big shoutout, Bianca Baroga. Love is okay, pero if you really love your partner din, nasa mindset mo na dapat financially stable and ready ka na, not just to provide all the wants but also protection to provide din what are the needs in a relationship. Nowadays, di na uso ang tara date tayo tapos yung pera hiningi mo pala sa parents mo or inutang mo. Yun lang. Have that ego, dapat na may sense of responsibility ka kung lalandi ka na lang din. Make sense? Sabi mo. Sorry ha, parang inaano tayo dito ni ano. Kinakalaban mo ako, Mariel! Ako kahit estudyante ako noon, malakas loob kong magjowa. Bakit, DJ? Kumikita ako sa pagiging manicurista ko at paggawa ng paintings. Yung pinang-de-date ko galing din sa hirap ko, di galing sa bulsa ng magulang ko. In the end, mga tao sa paligid mo walang masasabi or masusumbat sa'yo. Sinasabi ko ito para na rin sa mga individual na kung wala kang kapasidad humanap ng sarili mong pera, huwag kang mandamay at dumagdag sa palaisipan ng ibang tao at gusto mong pumasok sa relasyon. Be ready muna at dapat improve yourself first is a must din. Tandaan, hindi lang dapat financially ready, dapat mentally at emotionally ready ka din, sabi ni Mariel. Ganda ng sagot niya, ha? Make sense nga naman, kapatid. Hindi lang dapat financially ready, at all aspect dapat ready ka. Car plus GF equals penge pan diesel, sabi ni... Ay, sasakyan ka nga. Sasakyan naman pala ng parents mo.

Good morning po from Nancy Diaz. Paano masasabing financially stable pag kurudo pa lang wala na, walang pandiaper and milk? Ano daw? Paano masasabing financially stable? Pang krudo pa lang, wala na. Diaper and milk pa kaya? Sabi dito ni LJ. Wala ka nga pang pandar na sasakyan mo. Ang lakas mong gumawa-gawa. Eh. May jowa po kayo, may asawa at anak ako. Ganda ng sagot. Totoo, ang ganda ng sagot. Bago pumasok sa relationship, dapat handa ka rin sa mga gastos. Totoo, di ba? Hindi naman na ano... ang tawag dito?

0: ako.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

9:04 in the morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Medyo nabiti ng ating usapan, mga kapatid. Gawa nang nagkaroon ng unannounced power interruption nga po dito sa City of Santiago. At least ako po'y nagbabalik sa inyong mga himpilan, sa inyong mga radyo. Kamusta, kamusta, kamusta? Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatutok pa rin po sa atin at hindi tayo iniwan kahit na nagkaroon ng panandaliang brownout. Oh. Ma'am Janine, Ma'am Jessa, pahingi naman po ng sopas. Pahingi naman po ng sopas. Ay, walang libre, ma'am. Puro aya-aya lang, ganon. Ay, naku. Matisod sana kayong dalawa. Ay, alam, bumalik sila, ma'am. Ay, joke lang po, ma'am. Joke lang. Hindi ba biro yan? Talaga, natatanaw dito sa salamin yung pagbalik. Anyway, ang ating usapan, mga kapatid. Nandito pa rin po tayo sa ating question of the day. Dapat ba maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang ating katanungan. Again, dapat ba maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang ating bibigyang linaw at kasagutan sa ating talakayan. Sapagkat yan ang ating magiging paksa. Hanggang alas 12 po ng tanghali natin yan pag-uusapan. Naway ako'y inyong pakatutukan at huwag iiwan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang, diba? Kaya kung may nais po kayong ibahaging kasagutan para sa ating katanungan, na ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's a DJ Max. By the way, mga kapatid, ano? O baka kasi yung iba nagtataka bakit bigla tayong nawala. Nagkaroon nga po ng power interruption. May nag-text kasi sa atin. Nawala ka naman bigla, DJ. Umihi ka ba, sabi? Umihi tapos namatay yung mga tugstugan. Diba? Nagkaroon po ng brownout. Panandalian lang naman po, mga kapatid. Baka nagkaroon ng saglitang clearing operation ng e-cell ko. At nadamay ang ating linya. Eh ngayon at least nagbabalik po ang inyong lingkod sa inyong mga tenga. Good morning po sa mga nakikinig po sa atin. Hello, hi there. Sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa kanilang mga tahanan na tambayan o sa kung saan-saan pa man yan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Naway, huwag niyo pong pagsawaan ng aking tinig kahit papano. Eh, no? Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumambay. Ay, bakit? Wala kang pagsalipunan yan. Hello? Nakalimutan mo maging isang enabling citizen ng Pilipinas. Ano yun? Amang joyride lang sa buhay? Wala kang bagan, gano'n. Po sa mga nakatutok sa atin ngayon dyan sa may palengke ng Santiago, na sa mga sandaling ito ay naghihintay daw na kanika nila mga customer. Mga hindi pa naman umaasim sapagkat maaga-aga pa naman at hindi pa pinagpapawisan ng kanila mga leki-leki. At magandang samahan ang inyong pakikinig na magandang tugstugan dito po sa programang The Greatest Love Song. At dahil dyan, ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Rob Daniel with a song called Nandito Ako. Back to back with Kel Pangilinan sa Alipin. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

I'm back, Balakubag! Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! 918 on the clock. And remind ko lang kayo, ladies and gentlemen, na today is September 9 nga ni araw ng Miyerkules. Panagbabayad din para sa mga may utang dyan. Good morning! Sa mga kakatutok lamang po sa ating programa, kaninang umaga, nung papasok ako dito, may mga bata kasi dito kanina sa gilid. Good morning, DJ! Tumatak naman na yung good morning na yan! Grabe naman! Diba, good morning to Sir Joselito Carion Borja na nag-message dito sa ating text line at sabi niya, magandang umaga po ng Miyerkules, DJ Max. Pabati po sa magina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat, DJ. Good morning, Sir Joselito Carion Borja. DJ, pa-shoutout daw sa mga boarders kong mga sweet, Raflin, Ekang, Des, and also to the Guzman family and Villa Flores family and to Amir. Thanks from Bernard from Tumawini, always nakikinig from Monday to Friday. Thank you, DJ. Hi, Sir Bernard. Kanina pinag-uusapan lang namin anong breed ng aso ang gusto mo, DJ. Gusto ko na St. Bernard ka. Biglang nag-text si Sir Bernard. Alam niyo yun, yung St. Bernard na aso, yung pinagpipicturan din dun sa Baguio. Ang ganda nun. Sabi dito ni It's Me, again, mayroon tayong question of the day. Ano? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? And sabi dito ni It's Me sa ating comment section, hindi mo naman kailangan magmahal ng may kaya or may pera. Basta kaya kang mahalin na walang alinlangan at saka kaya kang buhayin. Yun nga, mahirap eh. Yung mahal ka lang pero wala naman palang ano. Imaginin mo to. Mahal ka lang pero walang trabaho. Mahal ka lang pero pag nagkasakit kayo, ang pagmamahalan pa rin ba ang gagamot sa cancer? Mahal ka nga ni... Oh, wala na. Butas-butas na yung brief ninyo at panty ninyo. Hanggang dun lang? I hope I'm making sense, no, sa mga nakikinig sa atin. Hindi mo kailangan magmahal kasi may pera ka, kasi may financial stable, or kasi... Ano daw? Nalito ako sa'yo, LJ. Si Danny, mahal niya lang bebe niya. Kasi kung walang bebe niya, di na siya gwapo. May mga naghuhuli nandito sa ating comment section, ladies and gentlemen. Mapapakain ba kayo ng mahal-mahal na yan? Sabi dito ni MK, tama, di ba? Maging practical ka. Sampigahin kita dyan ng takuri. Hindi, sapat yung pagmamahalan yan, pero katanungan nga natin yan, di ba? Gusto ko marinig yung mga sentimiento ninyo. Lahat ng sentimiento ko kontrahin natin. Dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang aking katanungan. Makatama ka naman, sir. Kala mo, di patay na patay kay misis niya noon. Patay na patay ako. Pero bago ko pakasalan yung asawa ko, I made sure to myself na kaya kong bumuhay ng pamilya, kaya kong mag-provide. Pag nagkaroon ng sakit, meron kaming mga emergency funds, ganyan, may mga pagkukunan. At the same time, kaya kong, at least, yun, pag lumaki yung anak ko, masasabi niya, may privilege kami kahit papano, ganun, di ba? Ang hirap na yung... Ang nagsasuffer sa decision ninyo yung mga anak, di ba? Kasi kung tutusin, DJ, pag may pera ka hanggat mayroon lamay na yung wallet, lulubusin niya na. Ganon, may mga oportunista na minahal ka dahil sa pera. Hindi naman tunay na pagmamahal kapag ganon. Ikaw pa, sir, ka mga grade 11, nagdi-DJ ka na. Nakaka-proud kaya yun. Swak lang na. Bata pa lang ako, nagsimula na kasi ako maging DJ. Nagpa-part-time na ako as a radio DJ, tapos pinagsasabay yung pag-aaral ko. Basta kasi sa amin nun, pinalaki kami ng mga magulang namin na dapat pagdating ng kolehiyo, bahala na kayo sa buhay nyo, ganun. Not totally yung bahala na kapag nagkasakit ka, edi dala mo yung sarili mo sa ospital. But yung ikaw na bahala magpa-aral sa sarili mo, ganyan. Hindi yung sa pagtitipid ng magulang ko or what, pero tinuturuan nila kami maging independent at as early as yung pagpasok namin sa tertiary. Pero nakakabilib yung mga ano ha, yung mga privileged na tao nga.
Mahal ka lang sa bulsa pero mabaho ka na pag wala ng pera, sabi dito ni Itzu. Hindi naman na pagmamahal yun, di ba? Ano na yun? Oportunistang tao na yun na ganid sa pera. Mukhang pera yun kapag ganun, di ba? Ganyan ka ba, Danny? Sabi dito ni Itzu. Ganda rin naman sa'yo dito ni John Michael Nacardo. Actually, abogado to. Itong kaibigan natin. Attorney John, sabi niya. Again, ating question of the day. Dapat ba financially stable ka muna bago mag-jowa? And the message was this one. Not a requirement but an advantage. It is more important to be stable emotionally and mentally. At mamaya, itutuloy natin yung pagbasa sa kanyang komento sapagkat mayroon tayong broadcaster dito sa ating booth ngayon at ginagambala tayo. Ang hirap i-pronounce ang kanyang pangalan, ladies and gentlemen. Ajwaria. Ajwaria Labugen. Yan yung kanyang pangalan. Ating kapatid sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo. Anyway, I've got your song from Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay, back to back with SB19 sa mapa. Manatiling nakatutok at ako'y magbabalik. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is sweet. No, hindi pala. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: Vibes Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Fine. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit Tubbs Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit Tubbs. Tubbs offers education beyond technology.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tubbs Radio.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio. Line 43 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! At ang daming nabubulabog sa aking FB page, pati na rin dito sa ating comment section. Patungkol sa ating katanungan today. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw dito sa ating programa. We're down here with the greatest love songs. By the way, all your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, theme songs, or kahit ano pa mga hugot songs ninyo yan, pwede nating ma-play yan dito sa ating programa. Tatawid po ito hanggang alas 11 ng tanghali at mamaya magbabalik na tayo sa The Lunch Break Show. Uy, from Annie Mona, OFW English teacher po, sabi niya rito, nasa China siya ngayon. Kailan po ang uwi ninyo? Bahingin naman po kami dyan ng pasalubong. Sabi niya rito, honestly, need talaga para half kayo lahat ng payment. Dapat equal lahat, girl or boy pa ikaw, sabi dito ni Annie Mona. Annie Moni, hello po sa inyo lahat dyan. Then sabi naman dito ni Jay, for me, hindi bossing kasi pwede naman nasamahan sa 0 days. May nagka-clash na idea rito, maganda to na ano talaga. Yung iba kasi, di ba, dapat ano muna, financially stable nga. Dapat may pera muna bago pumasok sa relasyon, sa pag-aasawa, ganyan. About the others, ano po sentimiento ninyo? Kung mayroon kayo nice ibahagi, padala nyo po yan sa ating text line 0935-810-8217. At bumalik na naman yung pangit na design ng buko. Talagang kailangan ko na magpagupit. Yes po, I know po. Tap Santiago po ito, a message from Ken. At nag-message sa atin si attorney dyan. Huwag na daw natin pangalanan. Ay, sabihin pa yung apelyedo niya. Bakit bitin yung pagbasa mo sa message ko sa'yo? Sabi niya, wait lang po attorney, grabe. Hindi makapaghintay yan. Pa-shout out po Alexander Dave and Fectana at Abigail Gamada. Abigail Gamad, parang familiar sa akin yun. Alexander Dave and Fectana and Abigail Gamada. Ito na nga, sabi dito ni attorney Gina. Again, the question is phrased like this, ha? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? And the message goes this way. Not a total requirement, but an advantage. Oh, yun yung sabi niya. It is more important to be stable emotionally and mentally. Love is not only for those who can afford. Everyone who wants love deserves love. Wait lang. Pumiyok tayo ng konti. Love is not only for those who can afford. Everyone who wants love deserves love. So stop with this. Love is only valid if you are financially capable of paying dates. So stop with those na. Ayan yung point pa ni attorney. Dagdag niya pa. Relationships will go through all cycles. Fire, flood, storms, sickness, all those things will wipe your finances. But that doesn't mean love should end there. What is important is being present through tough times, most especially to the times where you have none. Key takeaway, always find a way. Also, some relationships will teach you how to handle finances. So never close your heart to love when you still have nothing to offer. Wow! Gusto ko yung ano yung pandulo dun ni attorney eh. So never close your heart to love when you still have nothing to offer, di ba? Ang ganda nun. Ganda nun mga kapatid. Iano ko yan. I-take note ko yan. Meron kasi yung mga ganun na sabay silang nagpayaman, sabay silang naging financially stable kahit na nagsama silang zero, di ba? Pero make sure, if you are to enter that commitment ng pagpapamilya or sa isang relasyon, di ba? Siyempre, may commitment yan kahit na magjowa pa lang kayo, di ba? Commitment to love your partner in all times, di ba? Pili mo siya araw-araw, ganyan, di ba? Make sure na pagpapasok kayo sa ganyang commitment, hindi magiging hadlang ang pagiging wala ninyo sa pagmamahalan. Kasi meron yung iba na pag nawalan ng pera or nagkaroon ng problema sa pera, di ba? Kasi yan, common problem yan ng mag-partner eh, no? Yung pera. Wala na naman tayong pera, mga ganyan, di ba? Make sure if you're ready to commit yourself to someone, ha? Na hindi ka pa financially capable or financially ready, make sure na hindi mo ipapasa yung burden or yung weight ng in your... Yes po? Wait lang po ha, wait lang, naka-broadcast tayo eh, live tayo. Upo ka muna, take your seat muna. I've got 3 more minutes bago kita ma-entertain ngayon. What's the question?
1: Sir, I won't be able to do my broadcast at
0: 12. Oh, you're not amenable for your schedule by 12. Why? Sabi mo sa dentist mo siya na lang pumunta rito. Yeah, okay lang. Sige. Basta okay lang sa'yo ha. Okay. Thank you. Sabi naman dito ni Kaluya, Jeff Kaluya, di lang financial, dapat may oras din para sa isa't isa. Pag ano, kapag may work ka, especially kapag may hinahabol kang pangarap at nag-commit ka na sa isang tao, di ba? May time na wala ka talagang time sa partner mo, especially yung mga naglo-law school dyan, di ba? Pinagpapalit ang oras ng pamilya dun sa pag-aaral. Ay, wag yan, it's me. Hindi natin pwede basahin yung mensahe mo. Anyway, going back to our topic, yun nga, make sure na pagpapasok ka sa ganyang commitment, eh, nalalo't hindi ka financially ready, huwag mong ipapasa yung weight or yung burden na walang-wala ka dun sa partner mo, di ba? Alam ba kaya tayo naging maganito para tulungan natin ang isa't isa? Bakit ako lang yung ano? Pinasok mo yan, kapatid, na wala ka rin, di ba? So, huwag mong i-blame yung ibang tao dun sa... incapacity, di ba? At parang puro English yung message sa atin. Sabi dito ni Camilo Bustamante Jr., being good provider is good, but being masculine is greater, whether male or female can be a masculine. The fact that both of you has the ability to create something that can secure your family future is much better. A husband and wife a husband and wife help each other, not by condition, but it's a good habit before they get into a relationship or planning to build their own family. Wala siyang direct point na dapat financially capable ka. Ang mahalaga doon, dapat magaling kayo maging provider both sexes. Ano, let's break the stigma, ano, na pag nagkaroon ng pamilya, dapat lalaki lang ang provider. Let's break that conventional stigma na naririnig natin. Ikaw ang lalaki, hindi dapat ikaw yung maghanap ng pera, ganyan, di ba? Iba na ang panahon ngayon, ladies and gentlemen. Tumaas na ang presyo at lahat-lahat. Gusto mo lalaki pa rin na magpro-provide sa'yo. That's so selfish of you, di ba? Meron rin naman yung iba na may ibang set of family rin naman na girl ang or yung women ang provider sa family. Sabi nga dito, being a good provider is good, but being masculine is greater, whether male or female can be a masculine. The fact that both of you has the ability to create something that can secure your family future is much better. So make sure na provider yung both sexes, di ba? Ano, nagiging professional yung atake ko ngayon dito. Parang ano ako rin. hindi si DJ Max ito eh. Ang kilala ko ng DJ Max yung lakas mga Alaska, di ba? Wala pong pinagdadaan eh. May pinagdadaan. Aspalto, di ba? Ang gaganda lang ng mga punto ng mga nakikinig sa atin ngayon. Well-versed when it comes sa ano, sa buhay, sa realidad, di ba? Pero kasi yung iba na, yun nga, mahal mo lang, ganyan. Sino tong Majo na to? Ang lakas mga Alaska ng DJ na to. Yun yung kilala kong DJ Max. Anyway, yun nga. Mas pupuntuhan natin itong paksa natin sa aking pagbabalik sapagkat mau-overtime tayo. I got here a song from Cap of Joe with a song called Multo, back-to-back with Sankey's Lola's Pasilio. I'll be playing those music para ayun, ma-enjoy niyo muna yung inyong umaga, di ba? Keep the station alive, mga kapatid. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabs Radio, Real Radio.
1: Six in the morning. At gabi nga pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. And our question of the day still goes this way, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? At I am quite overwhelmed at the moment kasi may mga matataas na personalidad na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ere. At nang chinat talaga ako nung narinig yung ating question of the day. Especially po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating, bilang ating paksa ngayong araw hanggang alas 12 po ng tanghali yan, mga kapatid. Sabi dito ni Nabi, bago tayo pumasok sa ating FB page, kasi natabunan tayo doon eh. Reality, mahirap maging financially stable dito sa Pilipinas. If gusto mo makipag-date and kaya mo, simple things, go! Sabi niya. A message from Adi, mahirap pero masarap. May kasangga ka sa part na wala ka, pero siya pa rin pag meron at maluwag na. Oo, diba? Kumbaga, endure the pain sa una, pero pag nakaluwag-luwag na, eventually, gagaan at gagaan din ang buhay. Yun naman yung point ni Adi. Kayo ng partner nyo magbibuild ng plans and future along the way. Everything will work out. Huwag nyo gawing parang ATM ang relationship. Magiging Ryan Bang and Yeng Constantino ang atake nyo. Diba kasi si Ryan, for those of you guys na hindi alam yung context nung kay Ryan Bang at saka kay Yeng Constantino. Si Ryan Bang kasi no, nahihiya na i-date si Yeng because yun nga, wala siyang pera, di siya ganun kayaman. Wala siyang may pagmamalaki kay Yeng. So, nahiya siya. Hinide niya yung feelings niya for Yeng. Or hindi may hinide, hinold niya yung feelings niya for Yeng. Ginose niya in short. Yeah. Dahil sa hiya niyang wala siyang perang may pakita kay Yeng. Pero kay Yeng, si Yeng, hindi naman pala tumitingin sa pera, diba? Nag-work out sana yung relationship nila. Eventually, naging financially stable silang dalawa. Yun, huli na ang lahat. Nawala na yung taong para sa kanya sana nung naging financially stable na siya. Along the way, inawalan tao, diba? Yun lang, ganda ng point na. May bagong pag-asa. Oo, sir, sabi dito ni ano ni Chelsea. Ano, oo? Ano yan? DJ Max, sa Pandayan ako busy. Oh. Godless, magpaka-busy ka dyan. Galingan mo, ha? Sabi naman dito ni ano, may isang judge na nakikinig po sa atin ngayon at hindi rin natin siya pwedeng pangalanan hanggat hindi siya pumapayag na pangalanan ko siya on air. may second dad. Sabi niya kasi rito, basahin mo to, nakong, sabi niya. Says here, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then wait lang, may natabunan eh. Again, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then he or she should have serious source of income. All the relationships are based on economic principles. Nako. Sinasabi ko na eh. Si judge ba naman ng ano ang nag-chat? Hindi, baka nagkaroon tayo rito ng public on lecture likewise taxation. Naman, kung ready ka or kung seryoso kang pumasok sa isang relasyon, di dapat financially ready ka at all aspect din, di ba? In all aspect, dapat ready ka. Emotionally, di ba? Financially, physically, everything dapat, emotional ready ka sa lahat ng aspeto. At kabali sa mga aspeto na yun, ay yung pagiging financially ready mo na pumasok sa isang relasyon, di ba? mahal, ah, ang lalim ng ating usapan, yung inakala ko magiging simpleng usapan lang, bakit parang biglang may mga naligaw? May nagtanong si Majo, sabi niya rito, yung aking estudyante before. Ikaw ba, sir, bago ka nag-asawa? Bago ako nag-asawa, hindi ko masasabing financially stable. Up until now, we're not financially stable, sa totoo lang, to be honest. Kasi if ang basis natin ay financially stable, or depende kasi on how we define financial stability, ladies and gents, di ba? If I were to define financial stability, I would define it as yung ready ka sa pera, sa lahat ng maaaring mangyari. You have savings, you have business, other source of income aside dun sa trabaho mo na day job mo, di ba? Yun yung definition ko ng financially ready or financially stable. Yung pag nagbakasyon, tas umabsent ka sa trabaho mo, you have your money, di ba? May nakala ang budget dyan. You're able to provide all the needs of your kids, yung asawa mo, di ba? You have to spoil them as well. You have the capacity to spoil them, makakain sa mga masasarap na pagkainan, ganyan. Yung hindi ka na short sa budget mo kapag may urgent na binili ka, ganun. That's how I define financial stability. Up until now, hindi pa namin nare-reach yung ganyang status in life. Pero pumasok ako sa seryosong relasyon. We're married at the same time. We have 2 kids. Eventually turning 3. Diba? Pero gaya nga sabi ng unang nag-chat sa atin, si attorney Jan, sabi niya, dapat you have the means to find ways, diba? Eh, yun yung ginagawa ko on my behalf. On my part, on my end, na yun nga. Kaya kong mag-provide sa pamilya ko. Kaya kong ibigay yung gusto nila. Kahit hindi pa ganun ka-stable yung buhay namin or yung estado namin. Diba? But it's not about me. Ano ba? Majo, wag ako. Yung iba na lang. How about you guys? How about our dear listeners out there currently tuning with us right now? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? May nagsabi kanina sa ating comment section na kung 17 to 18 or yung mga teenage years ninyo, yun yung point niya kanina. Hindi na natin lalagyan ng age bracket. Kung nasa teenage years ka, hindi daw. Pero kung nasa adolescent period ka na, yung middle adolescent, ganyan. Yun, kailangan na daw talaga yun na maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon. Sabi ni Texter 0985, DJ, ikaw yung pinakamatalino na naging DJ ng Taps Radio. Grabe naman yun. Hindi po, si DJ No Name po yun. Hindi po ang inyong lingkod yung matalino. DJ, depende kasi yan sa lifestyle, sabi niya. Yeah, depende sa lifestyle yan. Diba, kung hindi naman kayong magastos na tao, diba, siguro sapat na yung day job ninyo. Pero eto nga yung point. What if naubos yung savings ninyo? Tapos ang source of income mo lang ay yung trabaho mo. Do you consider yourself as a financially stable na tao? Okay naman sir, live-in nga ako since grade 12. Gra-graduate na OJT na lang. Totoo ba, Majo?

ang lalim ng ang tawag dito, lalim ng message sa atin dito ni Higgs Boso. Yung ating tropa dyan sa Baguio City na nakikinig sa atin daw. Nagre-review yan, mag-review ka nga. Kahit nandito ka. Hindi pa tapos ang bar exam ah. Sabi dito ni Brex, mahal ang magmahal sir. Ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal. Tama, diba? Mahal ang magmahal. Mag-astos magmahal. Yun yung point ni Brex, no? Ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal. Oh, diba? Sa umaga. Well, we're not saying na mali ang magmahal, ha? We're not saying na... wag kang pumasok sa relasyon or wag kang ma-in love kung wala ka naman palang pera. Baka kasi sabihin ng iba dyan na dapat pala may pera, may mga pera din nagmamahal. We're not referring to that, ladies and gents. We're not saying that. Ano just to keep the parameters clear. Kasi 'di ba? Yun nga, the commodity dito sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas, inflation, kakainin kayo ng inflation tapos papasok kayo sa relasyon na hindi kayo prepared financially. Mahirap din yun. Kayo din na magsasuffer, di ba? I get it na mahal ninyo ang isa't isa. And through love, malalagpasan ninyo yung trials and tribulations sa buhay ninyo. But let's set things right. Kung hindi ka financially stable na tao at pumasok ka sa isang relasyon at may nabuo, sino ang magsasuffer, di ba? Tayo rin. Yung mga bunga ninyo, di ba? Ayun nga yung... Ay, nagkakape naman pala si Sir Marjun ngayon. Eh. Sir, ba hindi niya ang kape? Kaya pala di tumatagay, nagkakape naman pala. Eh. Si Sir Marjun ang ating pambansang foreman. Basahin na natin yung message dito ni Higgs Boson. Ang ating tropa pits dyan. Mag-ano na magsa-second Sunday na ng bar exam. Kapatid, huwag ka nga ano dyan. Sabi niya, both individuals shall be the following. Financially stable. Very abogado namang atake. Ayan, both individuals shall be the following. Financially stable, mentally stable, psychologically stable, emotionally stable, and spiritually stable. If not, entropy creeps into the relationship until it will create negative experiences and trauma to both parties. You can find a tolerable mix of these elements that you could accept. Nothing is perfect and work on improving. Not deteriorating or worsening moving forward, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, materially and spiritually. For your family, especially your children, this is the best thing that you could do also for your country. Plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians and leaders, government and private, sabi. Very ano naman yan, pari? Grabe naman ang professionalism sumagot, di ba? Hindi ko kinaya. Well, yun nga. Kumbaga, ambag mo na lang din sa lipunan niya na... kung bubuo ka ng pamilya or papasok ka sa isang relasyon, di ba? Make sure na may we're not saying na financially stable. I'm not particular saying na financially stable. Make sure na pag pumasok ka sa isang seryosong relasyon or sa isang relationship na ganyan, kakayanin mo, di ba? Hindi yung point na isisisi mo sa tao, sa ibang tao, yung kakulangan na nangyari na sa desisyong ginawa mo, di ba? Nagmi-mix na yung idea ko dito. Wala na, di ko na alam kung ano paninindigan ko. Nagiging balimbing ako sa sarili ko sinasabi. Am I contradicting my statements? No, sabi ko kasi gusto ko lang iset both sides. So, dapat ba financially? Dapat hindi, di ba? May nagsasabi kasi dapat financially stable. May nagsasabi naman, hindi naman kailangan financially stable. Although it is an advantage, yun yung, let's set the record straight. We're not saying na mahalaga ang pagiging financially stable. Sabi ng isang side, advantage ang pagiging financially stable but not a major requirement in entering in a relationship. Financially ready or hindi, sir, basta hindi tamad yung partner. Tama din yan, diba?
Hindi yung may partner kang palaasa. Ganyan. Mahirap yun. Seryoso na ating usapin, mga kapatid. Yung ina-expect kong magiging katuwa ay nagmukhang ano eh, seminar. Magpa-workshop nga tayo. Ewan ko may nakikinig sa atin ngayon dyan ng mga faculty and staff ng iba't ibang campuses ng TAP. Sana nakaka-relate rin sila. Oh, especially sa mga single dyan. Kasi ano eh, isa sa mga ano, sa magandang ano rin. Na kwento rito, yung kay Yeng at saka kay Ryan Bang, na along the way ng pag-achieve mo ng financial stability, nawawala na or nawala na yung taong ini-aim mo na sana makatuwang mo sa buhay, di ba? Dahil sa pag-overthink mo na baka wala kang mapatunayan sa kanya, wala kang maibigay sa kanya kasi nga hindi ka financially stable at hindi ka financially ready, nawala na siya, di ba? On her end, ready na siyang mag-commit. Ready na siyang ikaw ang piliin kahit hindi pa kayo financially ready. Diba? Along the way, nawala na. Nung financially stable ka na, nawala na yung taong ini-aim mo, diba? Message from Lay, hindi daw, sabi niya. Freeloaders can't relate, sabi dito ni Higgs Boss. Yung mga pabigat sa lipunan, hindi makaka-relate sa ating usapin. Diba? Sabi dito ni St. Peter, don't settle for less. Exactly, diba? Yun nga yung point din dito nung ating kapatid, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, sabi dito ni Higgs. Material and spiritual for your family, especially for your children. That is the best thing that you could do also for your country. Plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians.

10:30 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Big shout out po sa mga Tapsian natin na nanunood at narinig sa atin ngayon dyan po sa may Taps Kawayan. Good morning, good morning, good morning! Big shout out to Gabriel, Prince Gabriel Valenzuela. Dyan daw po siya may Taps Kawayan. We still get our question of the day, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Big shout out to Kian. Hello there, Kian. Laki pasok ngayon, ha? Ay, wala kayong face-to-face class ngayon, ha? One of the viewers says na ang babaw daw ng tanong. Mababaw ang tanong or mababaw ang pagkakaintindi sa katanungan kung mababaw mag-isip ang isang tao. Tandaan nyo yan. It reflects on your mentality. Kung hindi ka critical thinker at mababaw kang mag-isip, mababaw ang pag-intindi mo sa katanungan. No need naman na basta may pera, sabi niya. Ayun nga yun. Sabi dito ni Joanne, alatang kaka-comment lang kasi nito eh, kaya hindi niya alam yung context ng pinag-uusapan. Hindi mo kasi napakinggan kung ano yung mga sentimiento at komento ng ibang nakikinig sa atin. Look at you there. How dare.

0: Oo, Doc. Bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
4: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio.
1: On the clock, kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. Big shoutout po sa lahat naman nakatune in pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. We're down with the final scratch of this particular program, The Greatest Love Song. At tatawid na po tayo sa ating susunod na programa, ang The Lunch Break Show. And yun na nga po at doon tayo magtatapos mga kapatid. No? Maraming maraming salamat sa mga nakatutok pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. Sa mga nagre-ready na dyan na kanin-kanilang mga panahalian. Ay, congrats! Sana all may panahalian talaga nga ni... Anyway, our question of the day still goes this way. Mahalaga ba maging financially stable bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating katanungan na binibigyan pa rin natin ng linaw mga kapatid, lalo na sa mga tagapakinig natin dyan. Again, mahalaga ba maging isang financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Sabi din niya, financially stable may vary to define, but just being able to provide the necessities of the family including food, shelter, comfort, security, health, education, etc. will be enough. Private education, branded clothes, etc. is a bonus but not included in the counting. May mga ano naman pala, may mga criteria for judging. Ang ganda ng message dun ni Shaida, no? Yung ating kaibigan dyan. At parang mga nasa loos ko lang mga nagsisipag-chat sa akin ngayon. Grabe naman yan. Yes, kung maaari, mahalaga maging financially ready at capable, kapatid. Sabi dito ni Mercy Ozorno. Got it, Ma'am Mercy. From Kenneth Gomez, it depends on your courage and to handle it, sabi naman niya. Sabagay, yun nga. Depende kung kakayanin mo talaga. Gaya ko nga, 'di ba? Up until now we're not financially stable, pero kinakaya naman namin. Hindi naman nagkukulang, nakakain 3 times a day. If ever na may emergency, may nahuhugot. But that's not stability for us kasi 'yun, we're still juggling works ganyan. 'Di pa ganun ka-stable yung small business at the same time. Ha? Wait lang, 'di ko pa nakikita. Ito yung ano, di mo alam schedule mo? Di mo alam schedule mo? Daw. Oh, wait lang. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, I've got here a song from Sarah Geronimo with a song called Dahil Minahal Mo Ko, back to back with Jed Medela's Forevermore. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

Welcome back to 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. And guess what nga po, guess what po mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Ay, ako po magpapaalam na. Abangan nyo po mamayang 11:55 at mapapakinggan po natin ang ating student broadcaster para sa nagbabagang balita. Sandra Gomez. Ang may-ari ng Pots Lechon Manok. Diba? Anyway, yun nga po, still our question of the day. Dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating naging katanungan kanina na nagkaroon ng samut-saring diskusyon at sentimiento ang ating mga listeners kanina. Ay, may mga di pala nakakaintindi ng Tagalog dito sa ating campus. Ang lalim naman ng sentimiento, argumento, diba? Para sa inyong mga suhestyon, ganyan, diba? Anyway, marami salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Inulit ko lamang para sa mga kaka-tune in sa ating programa. Diba? Para ma-save mo na yung ating number at the same time, para, yun, dire-diretso na lang yung pagbati. Big shoutout po sa lahat ng mga tumutok sa atin sa mga palengke, sa mga eskinita, sa mga tambayan nila. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ayan. Although may mga kailangan pa tayong ihabol na mga mensahe dito sa ating text. Big shoutout to Kian na hanggang ngayon pa rin, tag life. Sad life pa rin gawa ng katatapos na kompetisyon. Alam mo, siya lang talaga parang yung susunod rin nating student broadcaster malungkot. Pero tanggap naman daw niya. Ang di lang niya tanggap, bakit hindi siya ang best? Sabi ni Jean-Paul Arcos, kung practical ka, I think yes, sabi niya. O, tama, kung practical ka, dapat financially stable ka. Kung mag-practical ka, mag-isip. Pero kung hindi ka naman ganun ka-practical mag-isip, at ang iniisip mo lang ay pagmamahalan ninyong dalawa, sapat na love will keep us alive. Parang kanta yun. Love will keep us alive. Kumanta siya. Hindi bagay na DJ na itong kumanta talaga, sa totoo lang. Ang bagay ko ay magpatawa. Hindi lang dapat financially ready DJ, dapat emotionally ready rin, from RG Galdones. O tama nga, at all aspect, dapat ready ka financially, emotionally, spiritually, mentally, diba? Dapat ready ka sa lahat ng aspeto na yun. Kasi kung hindi ka ready, hindi ka pwede. Magiging maro pork ka niya. Speaking of pork, yung susunod din, pork. Sorry. That's bullying. Huwag po yung mga ganun, kapatid. Paano na yung sense ng till death do us part, DJ? Alam, wala naman akong sinabi na pag wala ng pera, iwan mo na, diba? Wala akong sinabing ganun. The point here is, mapapaaga ang paghihiwalay ninyo sa kamatayan kasi magugutom kayo kapag wala kayong pera. Diba? Magiging, si Madam Nitz Manalo andito. Alam mo, magkano pala kami niyan, related. Oh, ayan siya. Magka-mag-anak pala kami niyan. We're relatives. Si Madam Nitz ay anak ng aming pinsan. Kaya, yeah, totoo nga. Mukha ba akong joke? Stable in all aspects, sabi ni Danilo Labriaga. Yeah, at all aspects. Mentally stable po muna bago financially stable. Pwedeng both, sabay. Hindi pwedeng ma-achieve ng sabay yun. Not necessarily, but along the way, if you really love that person, you will make everything stable. Not all of us was born with silver spoon. Ay, hindi po kasi silver yung sa akin, gold. Sorry. Sorry po ha, hindi po kasi silver yung spoon na naka sa bunganga ko nung pinanganak. Gold po siya, pero plated. Gold plated, ano. O sa bagay, yun nga, as you go along with the journey of being partner, ma-achieve nyo financial stability. Pero paano kung hindi? Nga pa din. Anyway, that concludes our day mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras sa mga walang sawang sumuporta sa atin.
Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Cook with a song called Always Be My Baby, back to back with Hinder's Lips of an Angel. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Bye-bye!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Ah, yun lang.

0: Quadrant.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
2: Bisit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
3: Mahal, saan ka pupunta?
2: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ha, para tig-isa tayo, para pak na pak!

0: good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 Taps Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Father Music.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Oh, parang problemado ka, Bes.
5: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
4: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.

0: Thank you.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!

0: nakago gising.
1: Nakadotang salki urfi.
2: Hita!
3: Hita naman para kay Lolo at Lola.
2: Hita!
4: Hita!
2: Hita!
4: Hita!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya ah.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig, Itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
4: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
5: Baby, I need your love right now. And I want
4: TAPS Radio, play the best of mellow songs

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Broadcasting live from TAPS campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

0: Kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Enrollment is now going on for next school year in all campuses of TAPS. TAPS Alicia, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, TAPS Ilagan, TAPS Nasimros, and TAPS Solano. These campuses of TAPS equally offer quality TAPS education, offering appropriately enhanced curriculum for a well-rounded learner and delivered through modern way of teaching. And these campuses are closely monitored by the key school officials to maintain the reputation of TAPS. I'm Kelsey Bisa Pipi, a grade 3 student.
3: Hey, hey!

0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always take fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatuwa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio. Pinoy, Pinoy, Pinoy.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Kai, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Bullshit na to!

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
0: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
0: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Pops Radio 107.1.
1: Hit that. Step right up.

0: Paano ba dapat ay itsura ng hot legs? Ano ba ang itsura ng hot legs at ano ba ang kulay ng hot legs? At ano ba ang temperature ng hot legs? Aabot ba yan ng 80 degrees Celsius? Yung didikit sa iyong legs ay hot legs? At mag-iinit ka talaga at matutunaw ka. At ano ba ang shape ng hot legs? Hot legs, yung malalaki ang tuhod? Limang minuto na lamang bago mag-alas 7 ng umaga, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ay nako. Paano ba magkaroon ng hot legs? Kalamig-lamig na panahon ngayon. Malamig, maulan, maambon. Ano pa ba ang description ko ngayon? It's slippery when wet. Mabasa-basa, guys, ang daan. Ingat-ingat kayo sa travel, ha? Ingat-ingat kayo sa pagbiyahe. Ingat-ingat kayo sa medyo arangkadahan. Sa medyo likuan. Huwag basta-basta umarangkada sa likuan. Pag ikaw nagka-bulilyaso, naka! Lalong-lalo na kamo, mga nakamotor. O, di ba nga? Mga nakamotor. Konting na-outbalance ka eh, paktay kang bata ka. Dalawa lang yan. It's either hospital ka o dili kaya sa sementeryo. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga nakaraan na mga programs namin eh, di ba? Hindi ko pinangarap ang sumakay ng motor. Marunong siyempre ako magmotor. At meron din ako motor nung mga 2010, 2011, ganyan. Pero hindi ko talaga pinangarap guys na gawing mode of transportation ang motor. Wala lang, feeling ko hindi ako safe. Yung feeling mo, maski mabagal ka magpatakbo, kung konting na-outbalance ka lang, eh kamamatay mo. Ay, mag-ingat kayo! Lalong-lalo na yung mga tanga! Lalong-lalo na yung mga syunga-syunga! Mag-ingat sa ano? Sa pagmamotor! Baka hindi kayanin ng IQ level natin ang ano, ang alanganin. Naku! Ikamamatay nyo yan. O nga! Ang pagdadrive daw ay ginagamitan ng IQ at saka intelligence at saka ano ba yan? Galing at bilis ng pag-iisip. Ganyan. Kung ikaw yung nagmomotor tapos lagi-lagi ka nalang sumesemplang, eh baka eh baka syunga-syunga ka kasi talaga, ganun lang yon. Eh syunga-syunga ako eh, kaya ayoko magmotor eh. Basta ganun, ayoko magmotor. Mga anak ko rin, marunong sila magmotor, marunong sila magbike, pero hindi siguro. Maski siguro magre-request sila ng motor o dili kaya ay big bike, no good. At binabati ko mga nasa branches ng TAPS. Magandang umaga, TAPS Nasim Rojas. Magandang umaga, TAPS Kawayan. Magandang umaga, TAPS Ilagan. Magandang umaga, TAPS Santiago. Magandang umaga, TAPS Alicia. And magandang umaga, TAPS Solano, Nueva Vizcaya. At magandang umaga, Tops Sterling Campus. Sa mga gustong magpa-reserve sa Tops Sterling Campus at magiging bahagi ng science class ng Tops, pwede na sa susunod na school year. Pero kailangan nyo magpa-reserve na maaga kasi isang section lang po yun. Okay, Doki? Yung aking bunso na si Sian Lee, lilipat na rin sa Tops Sterling Campus. Kayo ba, anak nyo, lilipat ba sa Tops Sterling? O kung afford nyo naman, why not, di ba? Para mas maganda ang curriculum na makukuha ng inyong anak. At syempre, mas maganda ng malayo ang kanilang facility. Classroom, campus, laboratory, CR, etc., etc., etc. Itong 107.1, teka muna, time check muna tayo. Time check, eksakto, alas 7 ng umaga.
1: Here's a trivia on the birth of Taps in 2011. Did you know that the founder of Taps first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of the future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to its clientele.
0: Parang kailan lang nung pinatayo natin ang TAPS sa 2011. Ngayon 2026 na, pang 16th year o school year na ng Top Achievers Private School Incorporated. At pinapangako namin kung ano ang inumpisahan namin noong 2011, kung anong diskarte at kung anong kalidad ng nasa aming vision mission, itutuloy namin 'yan para sa mga estudyante at mga magulang na nagtitiwala sa TAPS.
2: TAPS Radio 107.1.
3: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.

Okay, time check 7:03 ang ating oras, mga classmates. Ito ah, may mga nagtatanong kung yung mga event daw ba ng TAPS ay kapareho din sa event ng yung TAPS Science. I mean, yung bang event sa TAPS Science o TAPS Sterling Campus sa susunod na school year, dahil science section nga po sila, ay pareho din po ba sa mga events, mga activities sa TAPS main campus o regular campus? Yes po, pareho, pareho, everything, pati mga socio-cultural, lahat pareho. Ang pinag-iba lamang ay ang mas level up na curriculum, kasi science science class ngayon. Binabati ko nga po pala yung mahigit 100 na nakapagpa-reserve na para sa TAPS Sterling Campus. Sabi ko kay Sian Lee, kailangan mo pumunta ng TAPS Sterling Campus. Sabi niya, yes dad, I'll go to TAPS Sterling. At siyempre, sa lahat po ng mga campuses, gusto ko lang po i-announce, wala pa ho kaming tinatanggap na reservation para sa susunod na school year. Ang reservation para sa mga regular campuses ay sa November pa po mag-uumpisa ang reservation para sa susunod na school year. Congratulations pala sa Alicia. Ang Alicia ang number one sa LD3 sa area meet. Yan, congratulations sa secondary. Sa elementary naman, San Mateo. Congratulations, San Mateo. Doon sa mga gold ng Alicia, marami doon ay galing sa TAPS. Yun! Being the number one among private school doon sa Palarong Bayan ng Alicia. Congratulations!

Nagtatanong yung texter, DJ, may update na po ba tungkol sa PISA kung ano daw ang ranking ng Pilipinas sa reading, science, and mathematics? Wala, ayaw pa nila magsabi. Wala pang update dyan, walang update kung ano ang rank natin. Baka hindi pa sila ready. Ano daw po ba mga headline? Sabi dito Joshua, sabi niya, baka pwede po mag-headline lang kayo kung anong pinakamaimportanteng balita. Parang wala namang importanteng balita ngayon. Ang mga balita na nandyan ay puro Martin Romualdez, Sara, puro Claire Castro, ganyan. Kasama si Trillanes ngayon na tetestigo daw sa impeachment court. Yan, yun ang mga headline ngayon. Pero kung may sa tingin nyo ay merong interesting, wala. I want to break free. At good morning din ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa Top Santiago, kung saan mag-on air mamaya si DJ. DJ Max. Pero yun nga lang, medyo putol-putol ang kanyang audio minsan kasi internet-based po yun. At yung mga drivers natin na yung mga nagsusundo o dili kaya ay naghahatid ng kanilang mga anak, ang pakiusap po namin ni sana po pakiusap po, wag po kayong magparada kung saan-saan at wag po kayo pumunta sa harapan ng gate kung wala pa naman yung anak nyo. Para hindi tayo magkanda-kanda traffic, okay? Uy, Tom, mayroon akong nakitang headline pa dito, oh. Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. Wow! Siyempre, hindi na ako magtataka niyan. Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. Eddie, wow.

Ay, nako. Sa ABC dito sa isang headline, babaeng nursing student patay ng sakalin ng pinsan niya. Na di niya pinautangan ng 5,000 pesos sa Nueva Ecija. Nako! Patay sa sakal.

alam niyo mga ano, kailangan niyo lang ano 'yun? Lalong-lalo na 'yung mga luho niyo, ha, mga estudyante, ha. 'Yung luho niyo baka pwede itigil niyo muna, lalong-lalo na kung estudyante pa kayo. Eh, dapat wala kayong mga binibili na mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan para sa inyo. Katulad ng ang kinaiinisan ko sa lahat, vape. Yan. I want to break free. Presyohan daw ng petrolyo magtataas muli nitong susunod na linggo. Sanay na kami dyan. Pinapatikman nyo lang kami ng price reduction pagkatapos eh, grabe naman kung mag-increase ang presyohan. Eh di wow. Nako. At kamusta naman po yung mga parents na medyo nahihirapan kapag ganitong umuulan? Nagpapahatid ng estudyante na nakamotor? O try nyo na lang po magpa-tricycle o mag-tricycle lalong-lalo na kapag ganitong umuulan. Kagabi meron kami estudyante na late sinundo eh. Dyan sa May Sterling Campus. Late sinundo, tapos nung sinundo, motor pa ang ginamit. Eh naku, kawawa naman, mauulanan. Sana pag magsundo kayo ng mga estudyante, eh hangga't maaari eh tricycle kasi nga may mga gamit 'yan, may mga notebook 'yan, ganyan. May mga libro 'yan, ganyan. So mas maganda siguro tricycle lang gamitin niyo. Kawawa naman. Meron daw na report na kaagad na namatay na 5 at ang 42 ay na-rescue sa barko na nasunog dyan sa Coron. Oh, sa Coron, Palawan. Oh, malapit sa Coron, Palawan. Katakot naman pag ganyan. Barko tapos masusunog.

0: Paalaala lang muna tayo mula sa management ng TAPS. At meron lang po akong nasandali. Babalik po ako agad-agad makalipas ang ilang paalaala.
1: And today, we will be recognizing the best of the best.
2: May we now request Secretary Laguesma on stage to be assisted by Undersecretary Bitonio and Executive Director C for the awarding of the finalists and the winners.
3: So just the same, our finalists will receive a plaque and a cash prize of 25,000 pesos, while the winner will receive a plaque and a cash prize of 125,000 pesos. So again, for our enterprise, they will be joined by their respective regional board chairperson. For the service sector medium category, the finalists are Mansalay Agriculture and Fisheries Development Cooperative, Mima Ropa. Southway College of Technology, Caraga. Top Achievers Private School Incorporated, Cagayan Valley. To announce the winner, may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
4: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School, Inc.
5: Top Achievers Private School Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: National finalists and winners, your journey to adapt, innovate, and thrive in a rapidly changing business environment embodies the very spirit of Filipino entrepreneurship. The Productivity Olympics is a showcase, but it is also a call for action for all MSMEs to continue striving for excellence and productivity.
0: Sabi ni 2219, sabi niya sa text niya, DJ, naniniwala po ba kayo na may sakit si Martin Romualdez? Bakit ako tanongin niyo? Bakit ako ang tanongin niyo? Basta dun sa vital signs na nakikita sa screens na nasa tabi niya, normal yung kanyang BP, normal yung kanyang oxygen, normal ang kanyang heartbeat rate. Tama ba yun? bahala na kayo kung naniniwala ba kayo na may sakit si Martin Romualdez. Wala ko pakialam. Namiss ko na si si Cara David. Namiss ko si Cara David. Nasaan na kaya si Cara David ngayon? Parang di ko masyado nakikita si Cara David ngayon. Cara David, where are you na? Nasaan kaya yung na-renew na kaya ni Cara David yung kanyang birthday wish? Paki-renew ang iyong birthday wish, Miss Cara David. Sa mga hindi nakakakilala kay Cara David, siya yung magaling na documentarist, journalist ng GMA News. But life still goes on. Kung hindi nyo pa ba kilala si Cara Davide, ewan ko na lang. Magandang umaga nga po pala sa mga kasamahan namin dyan sa PNP, Alicia. At isama na rin natin mga nasa BFP, Bureau of Fire Protection. Magandang morning! May mga parents tayo dyan, mga nagpapaaral sa TAPS sa Bureau of Fire Protection. At mga parents ng TAPS na nagpapaaral na nandyan sa PNP, Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo! Good morning pala kay Miss Naiva. Good morning, Miss Naiva. Nakikinig ako sa lecture ni Ma'am Naiva kanina na online kahapon sa Arsinas Auditorium ng Sterling Campus. Astig. Pwedeng mag-lecture si Ma'am Naiva maski nasa Santiago Campus siya. Tapos lahat ng estudyante nakikinig sa isang room. Ay. Nako. Yun daw, EDCOM 2, kailangan daw ituloy natin yung 10-year National Education Plan na siya pong bunga ng lahat ng pag-aaral ng EDCOM 2. O, di ba bagong-bago lang EDCOM 2? Eh yung PISA na 2025, result yan ng assessment ng 2023, 2024, at 2025. So, tatlong taon yan, di ba? Yung konting pag-angat sa standard, sa kalidad ng edukasyon. I-credit nyo yan sa lahat ng mga guro. Na talaga namang todo nagsusumikap para mapaganda at gagaling yung mga estudyante. Congratulations mga guro. Hintayin na lang natin yung ranking kung ano talaga rank natin. Wala pa silang nilalabas. Good morning kila Sir Kenneth. Good morning Sir Kenneth. Corporal Kenneth Aguilar. At kay Corporal John Lloyd Alarcio. Kay John Kenneth Morales. At kay Corporal Jemmer Pablo. Mga security guards namin sa TAPS Sterling Campus. Mga reservists po yung mga nandiyaan. Mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Sige, 7:21 na po ang ating oras. At pinapaalalahanan ko lang po lahat po ng mga magulang bago po kayo magsundo. Baka pwede isipin ka agad kung saan kayo dadaan, kung saan kayo makakaiwas sa traffic. Merong mga daan na pwedeng umiwas sa traffic, di ba? Halimbawa, galing kayo sa Paddad area and then papunta kayo sa TAPS na sa TAPS sa Alicia. Imbes na dadaan kayo doon sa may Jollibee, sa kanto ng Jollibee, dito na kayo papasok sa may palengke. O dili kaya dadaan kayo dito sa may daan ng PNP, Bureau of Fire Protection, ganyan. Huwag na kayo dumaan sa Jollibee. Yan, medyo matraffic dyan. O, dili kaya, pagpapunta naman kayo ng Itiage, galing kayo dito sa TAPS Nasim, anong TAPS Nasim? TAPS Alicia, huwag na kayong dadaan sa may harapan ng simbahan. Ikot kayo, pwede kayong pumasok, magle-left na kayo kaagad dyan sa may Caltex. Alam nyo yung Caltex, sa may junction ng papuntang Angadanan. Pwede kayong kakaliwa kaagad dyan, lulusot kayo, lalagpasan nyo na yung papuntang palengke, and then ikot kayo, labas lang kayo kaagad, malapit na po dito sa may karwasan, dito sa TAPS Alicia. Hanap kayo ng ibang rota kapag limbawa medyo alam nyong matraffic, yun ang diskarte, okay? Hanap kayo ng medyo maganda-gandang dadaanan para hindi kayo lagi namumroblema sa traffic, okay? Sige, ako'y magpapaalam na mga classmates, 7:23 na ang oras. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Live yan mula sa Top Santiago Campus. Magandang umaga, itong 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. Wala akong pinalita. Ano lang, ano tawag dyan? Harut-harutan lang. Sige na nga, bye-bye na! Ito ang inyong kaibigan sa radyo, si DJ No Name.

0: Pops Radio 107.1. Real Radio.
1: Exacto, alas 8 ng umaga, mga classmates. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Maulang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, ano? Talaga namang ang sarap namang matulog, Eric. Parang wag na lang pumasok ba? Pero syempre, alipin tayo ng mga salapi at kailangan natin matuto kaya sa mga estudyante po natin dyan, sa mga classmates natin dyan. Good morning, good morning, good morning. Bangon na! May pasok ka, hoy! 8:01 in the morning! Diba kabilis ng segundong lumipas? Dahil yan pala. 8:01. Ayan, eksaktong 8:01 mga kapatid. September 10 is our day today. Para sa mga di nakakaalam dyan kung anong petsa ngayon, araw nga po ngayon ng Miyerkules mga kapatid. Sa may mga errands dyan slated sa schedule na to, at least niremind kita, di ba? September 10, 2026 mga kapatid. Araw ng Huwebes. So, di ba ilang isang araw na lang kinabukasan eh. Ano na? Wala na. Friday na naman. Papasok na naman ang ikalawang linggo ng Setyembre mga kapatid. Mamaya natin basahin yung mga nagsisipag-comment dito sa atin. Anyway, kasama niyo po DJ Max hanggang sa oras ng inyong panahalian sa maulang umagang ito mga kapatid. Ibang sarap talagang humigop ng kape, no? Sama mo ng pandesal na medyo tutong yung baba, di ba? Good morning! Sa mga nag-iinat-inat pa lamang po dyan, sa mga nakatulala sa kanika nila mga kwarto, nagmumuni-muni kung papasok nga ba sila. Pumasok, ahoy! Kailangan mo yan, no? Kailangan mo ng magandang upbringing sa sarili mo. Upbringing! Diba? Sa mga parents po dyan na on the way na sa kanika nilang mga trabaho or maghatid ng kanika nilang mga chikiting, ingat-ingat po sa pagmamaneho dahil medyo madulas ang daan. Eh,